0: Hello mga Kapinoy, mga Kapinay. Ito po ang inyong lingkod na walang iba kundi si Cora Fuentes Manic at ang isang napakamagandang ating isang si Miss Sheila D.
1: Hello! Good evening everyone!
0: Kumusta kayo?
1: Magandang malamig na gabi sa inyong lahat.
0: Kaya ang lamig-lamig ngayon ng gabi. Kaya ang unang-una nanonood sa atin, si Malo Villamor na sa Melbourne yan. Kilala mo si Malo, di ba? Taga rito yan. Kaya kumusta ka na, Malo? Sabi, hopefully everything is okay. Okay? Right, okay. Si, ano yan, yung Pinoy ni Frank Freddy Aguilar. Ngayong gabi is, babatiin naman natin yung mga kaibigan natin, si iba't ibang sulok ng daigdig na nanonood sa ating Facebook live presentation, sa aking platform, Cora Fuentes Manic, at saka yung kay
1: Sheila D.
0: Sheila D. At saka mapakinggan nyo rin kami sa ating himpilan dito sa 106.7 sa inyong mga radio dial sa 128 Reservoir Road, Kennington, Victoria. At saka mapakinggan mo rin kami sa ating simultaneous broadcast sa buong mundo sa www.phoenixfm.org.au. Kaya, hello mga Kapinoy, mga Kapinay. Kaya, bati ka na naman, my dearies. Babatiin mo yung mga ano natin, mga kaibigan
1: yes.
0: natin na kinig sa atin.
1: Meron na nga akong ano, meron tayo pala ngayong ano, meron tayo ngayong babatiin na taga malapit lang.
0: Sige, sa ano?
1: Taga New Zealand.
0: Ah, malapit
1: saglit.
0: Lang yan, ha?
1: Yes. Tingnan ko nga ang kanyang ano. Alam mo, meron tayong
0: oo,
1: mga...
0: Gusto kong pakinggan ko yung ano niya. Meron na naman siyang bago.
1: Yes.
0: Yung ano, yung Bicolano na singer, na si Rodolph, ano yun? Lidonon?
1: Actually, nag-send siya sa atin ng
0: talaga.
1: Kanyang ano. Napaka, ano, napaka giliw nitong kababayan ko na to.
0: Let me
1: just check.
0: Kasi may mga kaibigan tayo, nasa Japan tayo ngayon. Kasi, dedicate natin yung mga songs niya sa ating mga kababayan sa Japan. Marami tayong mga kababayan sa Japan. Pupunta tayong Chiba, pupunta tayong Nagasaki at pupunta tayong Tokyo, mga kapuso't kaibigan. Right, okay. Una-unahan natin yung kanta ni Rodolph. Gusto ko yung ano niya, yung kanta niya na Sayaw na Pantomina. Yun ang gusto ko. Yung unang-una yun na love Sayaw nin Pantomida by Rodolph Manolis. Kaya pakinggan natin ito, mga kaibigan. At mga kapuso't mga kaibigan, si Rodolph sa kanyang Sayaw na Pantomina. Dedicate ko to sa mga kababayan na mga Bicolana na nasa Japan. Kaya kung mayroon kang mga Bicolana, para sa inyo to lahat.
1: Yes, Sayaw Rodolph Manolis.
0: Here it is coming up. Okay, nasaan na yun?

0: Teka muna. Wow naman si Rodolph Manulis. Kaya ayan, Sishu, kausap mo na ba siya?
1: Nahanap ko na nga.
0: Ay, nakakatuwa naman yung banwa na, yung banwa o na Sarsogon. Babalik ako kasi na maraming mga chismis na na-miss ko talaga. Mm-hmm. Yung mga selfie na wala stick talaga naman. Relate, maraming relate na relate yan. Yung mga kaibigan natin sa Chiba, sa Nagasaki, ang Tokyo, enjoy na enjoy sila yung ating mga kababayan dyan na mga Bicolan at Bicolano. Para yan sa mga Bicolan at Bicolanong friends natin na naninirahan sa iba't ibang sulok ng daigdig. Rodolph Manolis. Kaya yung Sichu. Ah, Sheila D. Anong ba ano ang kwento mo dito?
1: Ang so ano very ano nakaka-proud talagang makarinig ng mga ano local artists lalo na pagkagaling sa ano kababayan mga kababayan mo no. Mm-hmm. So ang kwento sa akin ni ano ni Kuya Rudolph straight away nung narinig natin yung kanyang mm-hmm. Mga songs, no? Minessage ko siya. Very accommodating naman. Very, mm-hmm. ano, nice. Humingi ako ng... humingi ako sa kanya ng copy ng songs niya. Mm-hmm. Nag-send naman siya agad sa akin. Mm-hmm. And then, we had a little bit of, like, you know, small talk. Mm-hmm. Kung saan nga talaga siya sa, ano...
0: Sarsogon.
1: He is from Sarsogon. And one of... And it's funny how small world it is kasi mm-hmm. yung makeup artist ko sa Naga sa Bicol mm-hmm. is friend niya.
0: Ah.
1: So compute yung friend namin sa Facebook.
0: Kaya pala. Oo,
1: ngayon nag-send siya sa akin ng photo nila before, sabi niya classmate niya daw and all that. And I found out na he moved to ano to Naga where I came from as well.
0: So
1: I think bago siya nagpunta ng New Zealand is doon na siya ano doon din siya nanggaling sa
0: New Zealand na pala siya ngayon.
1: Yes all I think right. He is based in New Zealand. I'm gonna have to check more about him kasi I'm really interested on getting his like full CD.
0: So
1: I wanted to really
0: kailangan
1: have a copy of that
0: yun,
1: I wanted to get my Bicolano friends from Melbourne from Bicol itself to know about him.
0: Mm-mm-mm.
1: Ang galing niya. I really like how he does his songs. It's just funny how you know
0: makarelate ka, nakaka-relate ka.
1: Yeah. However, if you're listening to him, he's already got his accent. Yung pagka Bicol
0: niya. New Zealander English na.
1: But kasi tita, alam mo, sa amin kasi iba-iba rin ang dialect. Ang Bicol dialect namin is iba-iba din. So Sarsogon is different from Bicol Naga.
0: Iba rin sa Bulan.
1: So
0: Bulan Sarsogon isa pa rin yan.
1: Bulan Sarsogon is mm-hmm. it's another part of Bicol, but we also have like Bula. Like Bula. BULA. Uh-oh. That's ano
0: kasi yung mga ano niya, yung ano kasi ang Bicolano kasi parang Waray at saka Cebuano siya.
1: Uh-uh.
0: Pinagsama kaya naintindihan ko yung mga mga salita kasi kung yun nga sinasabi iba-ibang mga dialects na ano sa Sarsogon ganun din sa Cebuano sa Ormoc sa Leyte at saka Samar iba din yun mayroong mm-hmm. Cebuano mayroong Samarnon kaya pero yung kaibigan kong from Buhi pag nagsasalita sila hindi ako alam na alam ko.
1: Mm.
0: Naiintindihan ko.
1: Buhi is Camarinesur. Is that in Camarinesur?
0: Malapit iba-ibang mga dialects na ano sa Sarsogon. Ganun din sa Cebuano, sa Ormoc, sa Leyte at saka Samar. Iba din yun. Mayroong mm-hmm. Cebuano, mayroong Samarnon. Kaya, pero yung kaibigan kong from Buhi, pag nagsasalita sila,

0: ko. Kaya mm-hmm. paano kasalita sila na intindihan ko. Tsaka yung mga kasama, mga kaibigan ko sa university, taga Bulan, taga Daraga, taga
1: Daraga, no, yeah,
0: masa,
1: yeah.
0: Kaya naintindihan ko sila. Pagkasalita sila ng ano ng Bicolano, ah, nagsasalita rin kami ng ano ng Cebuano at saka Warayman. Uh-huh. Kaya nagka-intindihan kami, kaya natatawa kami. Kaya nung narinig ko to si Rudolph, nako, tuwang-tuwa talaga ako. Yes. Kasi sabi ko, wow, look, I like her, him. Kasi yung kanyang ano, yung kanyang mga ano, is talagang maraming nakarelate.
1: Yes.
0: Kaya yung mga taga Chiba, taga Nagasaki at saka Tokyo, Japan na mga mm-hmm. ano na mga Warainon, mga Bisaya at saka mga Bicolano is still love it. Kaya mm-hmm. anuhin ko na muna sila ha. I would like to say shout out to Alice, Ludi and Vic nasa Chiba sila. Ngayon naman sila Susie, Elka and Remy nasa Nagasaki at saka si Pearl, Pasita and Miko naga taga Tokyo sila. Kaya ayan, patugtog tayo ng ano kay Rodolph Manolis na mga dalawang best ano yun eh, Sayaw na Pantumina at saka yung Banwa, ano yun? Yung ano yung kanta niya isa? Sa Banwa ko na Sorsogon. Ayun.
1: Sa Banwaan.
0: Banwaan na Sorsogon. Right, ang oras natin is 28 minutes past 6 at ang ating temperatura dito sa pinakamamahal natin na City of Greater Bendigo, Victoria, Australia, sits on 11.4 degrees dito sa ating Phoenix FM weather station. Kaya, Sheila D, we're going to proceed kasi marami tayong mga kahilingan. Kaya nanonood sa atin si, ano, si Malou Bellamore at saka si Kathy Collis Sikara. And then, of course, yung ating si Miss M, si Angela Morrissey, sabi niya, magandang gabi kaibigan. Miss mm-hmm. na Miss M is listening at kumusta ka? Yan. Miss M, kasi dito yan sa ano natin yan, isa sa mga presenter natin yan sa ano, at saka yung ating librarian, marunong siyang magsalita ng Tagalog.
1: Oh.
0: Kaya ayun, para yan sa iyo kaibigan ha. Kaya pakinggan natin. Ang susunod na ano na pakantahin natin is si ano naman, yung ating si Bamboo, yung kanyang Noipi, hinihiling ng mga kaibigan sa Korea na sila. Shell, Otik, Mimi, and Sally. Here it is coming up. Bamboo, Noipi, para sa mga Pinoy sa ibang sulok ng daigdig. And you've been listening with Cora.
1: And Sheila D.
0: Here's ating Filipino shows, 106.7 sa inyong mga radio dahil ang boses ng ating mga kanayon. Here it is coming up. Si Bamboo is sa kanyang Noipi para sa lahat ng mga Pinoy. You've been listening with Cora here at Phoenix.

0: Yes, Bamboos, Pinoy, Noy P. Kaya yan, balik tayo sa ating programang The Filipino Show here sa ating himpilan 106.7 sa inyong mga radio dial, Phoenix FM. Ngayon, Sheila D.
1: Yes.
0: What are the things you could add into that? Yeah, mayroon ka pang, mga, mayrami tayong mga pupuntahan, di ba?
1: Yes, marami na tayong ano, marami na tayong mga taga-subaybay sa iba-ibang lugar.
0: Mm-hmm.
1: Nilalamig siguro din sila, no? Kaya hindi ko sila makita ngayon sa ating ano. Ang, alam mo kasi ngayon, tita, grabe ang mga kabisihan ng mga tao, no?
2: Oo.
1: Tsaka, grabe ngayon. For some reason, I don't know why. Maybe kasi dito sa atin is napakalamig, no?
0: Mm-mm.
1: Winter kasi. Pero ang dami-dami kong naririnig ngayon na ano, na mga nagkakasakit.
0: Alam mo 'yun, talaga naman.
1: Ay, hindi lang. Grabe ngayon ang ano, ang 'yun, alam mo 'yung mga kailangan nila magpa-check up, kailangan nilang magpa-doktor kasi kailangan nilang magpa-check kung kailangan nila ng mga treatments or whatever.
0: Mm-mm.
1: Minsan dumarating sa point na kailangan mo talaga ding isipin na health is wealth. No.
0: Of course naman talaga.
1: It doesn't mean that you are actually
0: invincible. Mm-hmm. Hindi ka invincible. Kaya ang sa akin, ako'y nagpapahilot, nagpamassage.
1: True.
0: Ako. Weekly yan ang aking massage kasi it makes me mm-hmm. yung parang, kasi kung hindi ako nagpamassage, parang ako nagkakasakit. Gagastos talaga.
1: Oo.
0: Mahal pa yata dito ng pahilot. Alam
1: True.
0: Mo ba?
1: Very, ano, very challenging ang ano, no? Lalo na pag tayo namang mga nanging ibang bansa, wala tayong ginawa kundi mag-work hanggang sa kaya natin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hindi natin alam na yung body pala natin nagsasuffer na rin kasi mm-hmm. akala natin okay lang tayo, go on the go lang. Pero
0: at saka karamihan, napupunan ko kasi tayo sa atin is andun tayo sa mga yung mga ano, medicinal plants.
1: Mm-hmm.
0: Yung nasa ano tayo, gaya ko ha, example lang ako. Hindi talaga ako pumupunta sa doktor sa atin. Maski nasa Manila kami, talagang ano kami sa yung mga primitive na mga healing plants, mga hilot, mga ganon. Pagdating ko dito, tsaka wala, syempre wala namang ganon, wala namang mga traditional ano medication. Kaya talagang punta ka sa doktor. Eh mas lalo ako nagkakasakit niyan kasi hindi kaya ng katawan ko.
1: Oo.
0: Kaya nga, nung naano ko na may nagmamassage pala dito. Pero yung nagmamassage kasi dito yung dati, talagang parang hinihimas ka lang. Hindi gaya sa atin na talagang tatanggalin
1: talaga
0: yung mga panuhot mo.
1: Mm.
0: Di ba? Pero mayroon na rin dito, marami na rin sila. Kasi marami na tayong mga multicultural na mga Balinese, yung ating mga Indonesian friends, tapos mga Pilipino din. Marami na. Tapos kaya nakakaano tayo. Pero magpunta pa rin kayo sa doktor kasi importante yun.
1: Yes.
0: Parang maano yung
1: regular check-up.
0: Regular check-up.
1: Vitamins, multivitamins din, kailangan.
0: Oo, kaya nga, alam mo, nagpabili pa talaga ako doon sa Pilipinas ng multivitamins, ng vitamins na nahiyang sa katawan ko. Kasi yung nasanayan ko, hindi eh. Parang sa palagay ko, hindi tumatalab. Oh. Baka psychosomatic ano lang yun, illnesses yung naramdaman ko. Pero pag yung pinapili ko sa Pilipinas, may supply ako niyan, mga six months. Kaya, ayun. Kaya, pero sa palagay ko, sa akin naman, hiyang ako. Sa kahiyang lang yan. Pero yun na nga, marami ka naman mabibili over the counter na mga vitamins, di ba?
1: Sure.
0: Lalo ngayon, yung flu at saka pneumonia injection. So, di ba nagkasakit ako for 2 weeks dahil after effect yun sa flu and pneumonia injection. In kaso sa atin naman, yun na nga napag-usapan nga namin, nung last week, nasa Rotary tayo. Tapos di ba may mga baby contest tayo. Tapos ang tinatanong kung na-recall mo ba yung mga immunization. Eh sabi ko naman, sa amin kasi sa Pilipinas, lahat na may mga pandemic, palagi kaming may booster. Nag-ano tayo, gaya nung nagdaang pandemic ba?
1: COVID.
0: Sa COVID. Mm. Diba sa atin, baliwala yun. Kasi halos sa isang ano yata, taon yata, ilang beses pupunta yung mga ano, yung health practitioner pupunta sa mga school.
1: Oh.
0: Bibigyan tayo ng quarantine. yung ano yun, injection na pagano. Kaya sabi siguro yung katawan natin na ano na yun, na
1: na-immune tayo sa
0: ganun. Nahihiyang na yun, na ano, na immune na tayo. Pero hindi naman ako doktor, kaya hindi tayo makapag ano ng ganun. Pero yun ang nangyayari kasi dito sa ibang bansa, iba talagang mga medication ang inaano sa iyo. Ano, hindi ka lang makatulog, mayroon ka nang iniinom, di ba? Ano-ano pa. Kaya, ayun, pero yun ang mga kaibigan, mga kapuso at mga kanayon, talagang you also bantayan yung kalusugan nyo. Kasi, at saka ba kayo pupunta sa doktor kung talagang malala na, di ba? May mga nangyari dito sa atin na ayaw nila, inaano lang. Kasi ako, kaya ko lang, iinom lang ako ng Panadol nito. Pero yung pala, malala na.
1: Yes, yes. Yan talaga minsan, yan ang worst sa atin. Makakaramdam tayo ng ano, ng tawag dito, ng mga sakit-sakit na. Katulad ngayon, I get well soon to my mother-in-law, sa aking nanay Nieves.
0: Kumusta na pala si Mari? Kumusta ka
1: ayun,
0: na
1: Mari? Ayun, may ano siya, umalis ako sa bahay, pinagluto ko muna siya bago. At may ano, nagsisipon, nagpapahinga siya. Alam mo naman.
0: Ayun, kasi lalo malamig, grabe. Yung ano lang, yung ako naka-ano na ako, naka thermal underwear na ako, tapos maano pa itong aking makapal pa itong aking suot. Pero tapos yung aking ano, ikimo yung aking pantalon, pero mayroon pa rin ako ang thermal underwear doon. Kasi kung hindi, talagang lalamig.
1: Lalamig.
0: Biro mo naman eh, ang mabuti naman naging 11.3 na lang. Nung ano talaga is minus, ano sabi ni Kirsty? Minus 1 yata.
1: Oo, normally week. Naman.
0: Normal. Kaya yun, mga kapuso at mga kaibigan. Pero bago ang lahat, patugtog muna tayo ng words ng ating sponsors. Kasi baka mamaya makalimutan na natin yan. Huwag pagalingan pa tayo. Here it is coming up, the words of our sponsors.
2: Sponsoring Phoenix FM.
3: Ready for a new job, a fresh beginning, or the right support to move forward? CVGT Employment, we're right beside you every step of the way. We can help you find real job opportunities, apprenticeships and traineeships. We guide you toward the training you need and help you build the confidence and skills to secure meaningful work that suits you. As a not-for-profit, we're committed to strengthening local communities through events and sponsorships. Parents and carers with children under 6 can access tailored support through our Parent Pathways program. And our culturally safe services ensure First Nations and multicultural job seekers receive guidance that honours culture, community and identity. Wherever your journey leads, CVGT Employment is here to help you reach your goals. CVGT Employment, real people, real support, real jobs.
4: Sponsoring Phoenix FM.
2: SB My Weight Compass, led by weight management practitioner Sebastian Baron, supports you in weight loss and the adoption of healthy habits without strict diets, offering tailored guidance and support. With a modern, evidence-based approach in English and Spanish, you'll build healthy habits that deliver lasting results. A healthier future begins today. Contact us now at sbmyweightcompass.com or message 0448 242 527. SB My Weight Compass, your guide to sustainable weight loss and better health. Phoenix FM sponsors.
5: Terry White Chemmart Strathdale Pharmacy, your local friendly pharmacy for prescription service, health checks, vaccination services, dose administration aids, L'Oreal, Natio and designer brand cosmetics, a great range of giftware and fragrances with delivery throughout Bendigo. Terry White Chemmart Strathdale Pharmacy, delivering frontline healthcare. Find us at Shop 48D, Strath Village.
6: Phoenix sponsor. Bendigo Ink and Toner, formerly known as Cartridge World, is situated at 296 High Street, Golden Square. Bendigo Ink and Toner offers all the leading brands of cartridges, printers, paper and more. No fuss, save big, print happy. At Bendigo Ink and Toner, you'll save up to 50% and protect the environment with their use again cartridges. Save big on printer ink and toner and check out the tailored solutions for your business. Bendigo Ink and Toner will solve your printing problems.
4: sponsoring Phoenix FM.
7: Step into a world of magic, myth and musical wonder with Orchestra Victoria. Experience Stravinsky's breathtaking Firebird, Mikhail Glinka's exhilarating overture from Ruslan and Ludmilla, and Debussy's charming Petite Suite. Led by conductor Sam Weller, this spectacular concert unfolds as a vibrant journey through Russian folklore and the 18th century French elegance, full of fantasy, colour and cinematic sweep. One night only, Friday 24th of July at Woolloombarra Theatre. Book now at gotix.com.au. Orchestra Victoria, colour, drama and wonder live in concert.
2: Phoenix FM's on-demand and podcast platform brings you the great shows you've missed or just want to hear again when and where you want them. Over 20 of our locally produced shows on themes including First Nations news and music, local sports, world music, heavy music, multicultural music, new Australian music, live performances, country music, or the 70s, 80s or 90s, all there for you to check out when it suits you. Or catch up on some of our community conversations and find out what's going on locally. Whatever your interest is, it's all just a click away. Go to phoenixfm.org.au and use the program guide to find the show you want, or use the Explore tab and the On Demand option. And in seconds, you'll be listening to your favourite Phoenix show when and where you want. Provided for your convenience by our sponsors, Skip Skateboard and Trash Cult on Phoenix FM, the voice of your community.
0: Yes, that's the voice of our community. Balik tayo sa ating programa, ang Filipino Show with Sheila D. Kaya yan, ano pa bang pag-usapan natin?
1: Ating mga kaganapan sa lalong madaling panahon.
0: Oo, di ba?
1: Yes.
0: Sa 25th
1: ng July, nasa Ballarat. 35th Fabi Anniversary Gala Night sa Ballarat and District Trotting Club.
0: Tapos, it's a ticketed event. Ilan ba tayo?
1: Lima
0: sila, Shane. Tapos, ikaw, ako. Sino pa ba si Princess?
1: Si Malu.
0: Maria sasama.
1: Yes,
0: talaga.
1: Tita Maria.
0: Kasama.
1: Yes.
0: Sino pa ba? Bari, lima rin tayo. Hindi sasama si ano-ano. Mga sampu siguro tayo. Kaya okay lang yun. Kaya mabuti no na ano. Kaya kung si Gloria sana sasama pero meron na pupuntahan, kaya baka maano ko siya na.
1: Oo. So
0: kasi
1: meron.
0: Kasi hindi naman siya magdadrive. Kaya ano ko sa kanya. Tapos kaya tanungin ko muna siya kung okay sa kanya. Kasi dapat kasi sasama siya. In kaso, parang nag-ano siya kasi gabi daw. Sabi ko, hindi ka naman magdadrive. Kaya ayun.
1: Yes.
0: At saka mayroon pa tayo, di ba?
1: Oo, back to back tayo. 26.
0: Meron tayong
1: hindi to sa Christmas
0: sa
1: in July natin.
0: Sa bukas yung Inner Wheel.
1: Yes.
0: Meron ako pupuntahan Inner Wheel. Eh, may trabaho ka tsaka si Lily, ako na lang muna.
1: Yes. Meron tayo sa 25 tayo. 26 meron tayo sa Rochester.
0: Sa Rochester. Yung kay Heather, yung ano doon. Tapos
1: yes.
0: Meron din tayong ano pa ba?
1: Meron tayo July 30. Mag-attend tayo ng
0: yung kay ano?
1: Kay Reverend Renee Ramirez.
0: Yung sa Bishop.
1: Bishop.
0: Tapos meron tayong ano din sa 27 ng August. Sa August marami din tayong ano sa August. Pero yung first na ano natin na social
1: night
0: natin sa Rotary Club of Bendigo South. Tayo yung Philip, ikaw at saka si Lily ang ano ang
1: mag-host.
0: Yung mag-host doon. Kaya we host the Filipino cuisine. Pakita natin sa kanila kung anong gilas mo. Sa si Chef Shishu. At saka yung kaya nga noon. Ang ano pala, ang atin pala is yung Rotary Club of Kangaroo Flat at saka Bendigo South at saka mga partners.
1: Okay.
0: Kaya pwede tayo mag-invite ng mga kaibigan natin.
1: Yes.
0: Pero ganun nga, yung pinag-usapan natin at sa na ano na ganun. Tapos pag ano natin na sila yung mag prepare ng venue, tapos tayo ang maglinis. Kaya ganun. Tapos yun na nga sa doon sa Rotary Club natin is kailangan mag-invite tayo ng mga iba-ibang lahi din. Kasi ang na-invite na natin sila, yung taga, sila Nina at saka si Ronnie from Indonesian community.
1: Yeah.
0: Tapos, na in-invite ko lang sila si Jing at saka yung asawa niya, Tano. Yung nasa yung kahapon nasa simbahan tayo, si Jing at saka yung they're all police officers sa Pilipinas ngayon.
1: Okay,
0: trabaho.
1: Yeah.
0: Jing, ano ba yung pangalan asawa niya?
1: I haven't.
0: In-invite ko rin sila kasi they're interested. Tapos, ang ano naman kasi is, kung mag-asawa ka, isa lang ang member. Pero yung friends na yun ng Rotary, yung asawa mo. Tapos, ayun na nga, one of our vision is we're going to recruit members from different ethnic communities. At saka may mga ano, ikaw pa lang, ano, mag-talk ka, members talk.
1: Yes.
0: Coming up. Mm-hmm. Kailan nga bala yun? August yan, di ba?
1: August ako. First week of August.
0: August. Kaya, kasi ang ano natin ngayon is, kasi yung iba ayaw nila, pero ngayon naiinganyo sila. Kasi sabi ko, paano namin malalaman kung sino kayo? Matagal na tayong magkasama dito, pero hindi namin alam kung sino ka or anong ginagawa mo or something like that. Kaya marami na. Si Rod, kaya very, very tuwang-tuwa ako. Very, ano talaga, thankful ako. Kasi yung ating sa board natin, members of our board, are helping me a lot. Gaya na lang kay Bernie at saka kay Lindsay, tapos si Tony at saka si Heather. Alam mo, talagang ang dami nilang ginawa talaga na talaga nakapagaan ang loob natin kung paano natin gagawin yung ating yearly plan. Kaya pasalamat talaga ako sa lahat. Kaya ayun, kaya ito, inaano nila, talagang isi-showcase natin ha, yung ating galing ng culinary. At saka may mga ano tayo, may mga plans tayo, di ba? Di ba, pag-usapan natin yung plans natin, yung multicultural feast.
1: Mm-hmm.
0: Ano nga ba? Ikaw, yung concept mo yan eh. Alam mo ba yung concept na yun? Pwede mong, we could actually hire sa, kung ano lang naman tayo, mga anim lang naman ang ating mga chef.
1: Mm.
0: Tapos gagawa tayo ng
1: hindi, ano tayo tita, multicultural feast tayo, iba-ibang mga ano culture na chef din. Meron akong kakilalang mga Indian chef.
0: Oo.
1: Meron tayong ano Filipino chef, meron tayong mga
0: Indonesian, meron kang kilalang
1: yes,
0: Indonesian.
1: Yes, meron akong ano.
0: Tapos mga ano din sa mga European din.
1: What's there ano?
0: Ang kasi ang ano natin eh, we're in partnership with Channel 31. I-ano nila yan, i-film nila tapos they could show it to the yung culinary shows nila. Gaya halimbawa, gaya na may anim tayo na chef, 'di ba? Anim tayo or apat na chef. Binal natin, apat na chef. Tapos kanya-kanyang ano yan, cultural related food. Kapag luluto yan sila, tapos mamaya we could have kung lunchtime yun, we could have lunch together. Kung sino yung mga tao na kinumbida natin. Mm-hmm. Tapos yun na nga, paghatian natin yung halimbawa kung anong gastos mo, divided way natin sa lahat ng mga tao doon. Hindi naman sila pupunta lang na free. Magbabayad din sila kasi kung ano yung niluto. Pero ikaw yung in charge doon, ikaw yung itong lulutuin natin para hindi magka-clash kasi akala mo kung hindi ang kung ano. Tapos sila, makakumbida sila ng mga kaibigan nila sa community nila at saka tayo din. Sabihin na lang natin na, alright, okay, we could invite mga six each person. Di marami na.
1: Uh-oh.
0: Pero ang ano natin is we're going to use yung Rotary Club ng Gateway Park kasi mayroon silang kitchen doon, industrial kitchen. O ano kaya kung... Kasi kung... Sana maganda yun sa winery. In kaso, ibigin magdala tayo ng mga ano, mga equipment pagpagpaluto. Hindi na, no? Diba?
1: Sa kasi, winery? Depende.
0: Kung mag-ano tayo doon, parang outdoor yun. Magluluto sila, tapos magdala ng ano. Tapos hindi. Kaya ang gagawin na lang muna natin is mag-ano mo tayo ng maliit lang muna na ano na... Parang preliminary yung ginagawa natin. Titingnan natin kung ano workable ba. Okay? Oh. Yun ang isa sa mga ano natin, mga ano natin sa ating show. Tapos yun na nga, kaming mga broadcaster dito, hindi lang kami broadcaster, hindi yung aming ano, yung aming role hindi lang dito sa studio. Pupunta kami sa community. We're trying our best to reach out sa mga members ng ibang community and parang pamahagi natin yung ating kultura.
4: Sure.
0: Right. Okay, so mayroon ka bang ibang concept para doon?
1: Parang very wide yung mga
0: flexible
1: natin.
0: Flexible tayo.
1: Meron ako eh. Basta ano ako eh, kasi excited ako sa ano, meron akong friend na Ukrainian chef, very ano sila, very particular din sila sa ano nila, sa
0: kanilang cuisine.
1: Oo, iba rin ang ano nila. Mm-hmm. Tapos meron akong kakilalang Indonesian chef. Alam mo yun, parang minsan pag ibang ano. Actually ngayon tita na mas ko ngayon sa Indian ano, Indian cuisine.
0: Yes.
1: Na ano ko masyado na very interested ako sa
0: Sri Lankan ano cuisine nila. Yung ano natin. Yeah. Good evening po Jocelyn, kung nanonood ka sa atin, kaya may nanonood dito. Kaya yun ang gagawin natin. We're going to put it in our planning things. Ang ano ko kasi 'di ba, may mental health ano tayo week.
1: Yes.
0: Dito, pupunta dito yung Channel 31. Kaya we do it like some sort, maybe what we could do after this, we do it maybe lunchtime or something like that. Samantalang, andito pa yung mga crew niya, nila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ano natin yan sa around towards October 30-31. Mga sabihin na natin lunchtime or dinner time. Pero lunchtime siguro maganda. O parang tapos ano ba yung 30-31? Kasi meron tayong, ang ano natin, yung night ng question and answers portion about mental health. Kasi ang theme ngayong year na to is women's mental health program. Kaya, ayun, ang ano natin din, kung halimbawa, meron ka mga chef na mga babae, that will be a great thing.
1: Yeah, Ukrainian friend ko.
0: Yun maganda yan. Kasi parang ipaano natin na talagang it helps them to about mental health situation, kasi pagluluto is ano yan, parang stress management yan eh. Kaya natin yan sa concept ng women's mental health.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yun ang sinasabi ko kay Joe, na ganun ang gagawin natin. Tapos mayroon pa tayong nasa ano pa natin, mayroon pa tayong nasa ating drawing board yung sinabi mo sa akin na Multicultural Got Talent or
1: Yes, Bendigo Got Talent. Yes.
0: Tapos you focus on the multicultural mga artist, mga talent.
1: Yeah.
0: Kaya yun, isa pa rin yan sa mga gagawin natin. Right, at saka pala we're going to congratulate Mason Kitchen sa Seed.
1: Oh, yes.
0: Sa kanilang opening.
1: Yes.
0: Dapat pupunta nga sana ko yung lamig-lamig eh.
1: Yes, actually I was really planning to mag-message sana ako kasi nakita ko sobrang busy sila. But we are actually planning to have a collaborative event with them.
0: Ah, oh, talaga?
1: Yes, by September. Yes.
0: Okay, September. Yes. Uh-huh. Ano gagawa ba tayo ng ano? Tinatanong ako eh kung gagawa ba tayo ng Valentine's ano. Kasi nga, nag-umpisa natin yung Valentine's Day. Kaya in collaboration naman sa BFFI, ang gagawin natin dyan.
1: Yeah.
0: Sa 14th, kasi Rotary and BFFI. Collaboration natin yan. Kasi parang, kung halimbawa mayroon mga Indonesian community or Sri Lankan community, they will going to be there for us. I-collaborate natin yan. Parang at least
1: magkakaroon tayo ng hindi lang ngayon Valentine Ball.
0: Ganun ang gagawin natin. Kaya, right, okay, sa next ano yan. Kaya hindi tinatanong ako kung sabi ko, kausapin ko muna sila kasi ang ano natin, kaya dapat pa nga i-review pa rin natin yung Valentine's Day. Hinintay tayo ni Gary. Right, okay, so magpatuloy po tayo. 58 minutes past 6. Magpatugtog ulit tayo ng isang awitin. Ang hiling naman ng mga kaibigan natin sa Georgia and Kutaisi, yung hiling naman nila, yung kanta ni Freddy Aguilar na Luz Biminda.
1: Yeah.
0: Maging ano tayo, galing sa Noypi, Luz Biminda tayo, maging patriotic tayo ngayong gabi. Kaya, you've been listening with Cora and Sheila D. Sa ating palatuntunan ng The Filipino Show, mga kapusot, mga kaibigan, mga kakanayon, ano tayo ha, yung all over the world tayo, kaya pwede bang i-share nyo naman, kaya mga kapusot, mga kaibigan, here it is. Freddy Aguilar's Los Biminda.
4: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Yes. Los Biminda, gising na talaga, ha? I'd like, anuhin natin, babatiin natin si, yung kaibigan natin na si Virgie Bacaro Gutang, nanonood sa atin ngayon. Kaya, hello.
1: Good evening, Nanay Virgie.
0: Hello, my love. Kumusta ka na? Alam mo yung, alam mo kagabi, kahapon, hindi ko kinakain yung ano, dinuguan mo. Pagdating ko doon, wala na. Naubusan ako. Gusto kong magreklamo. Kasi, kumakain ako pag siya nagluluto kasi alam mo ma yung hindi ba maano hindi ba yung ano niya hindi alam mo na mayroon namang kasi alam ko na eh kung ano yun kaya hindi talaga ako na ano na kaya sabi ko gano'n na ba yan maubusan ako tapos mayroong konting ano doon ano hindi sumasagot itong aking ano ba to kaya ayun mga kapusot kaibigan si ano si Luz Biminda yan kaya ito yan, nasa ano tayo, nasa, nagpunta tayong Japan, Chiba, Nagasaki, and Tokyo. Ngayon, is nagpunta tayong Riyadh at saka sa Georgia and Kutaisi. Ngayon, pupunta tayo sa, punta tayong Korea. Kasi yung mga kaibigan natin sa Korea, yung nag-ano yan. Ang tagal na nilang nagkumihiling nitong kanta ng bayan, yung theme song ng bayan ni Marieta JP. Si Marieta isa sa mga Pilipino niya na Pilipina singer extraordinaire na sa ano taga Doreen in Victoria. Kaya nanonood sa atin yan palagi at saka nagpapadala ng mga CD yan. Kaya kung sino yung mga kaibigan nyo, kaya yan mag-ano ka na nga siya na kung sino yung mga singers na pwede
1: yes,
0: magpadala sa atin.
1: Yes, kailangan natin mag-ano.
0: Magpadala ng mga CD dito para i-ano namin, i-promote namin kayo. Kaya sa yung taga-Korean friends natin na si Mayet, Julie, and Claire, is they're going to shout out to Linda, Angela, Chill, Otik, and Mimic para daw yan sa kanila yung kanilang anong nangyari sa ating dalawa. Ano ba yan? Malaking question yan. Anong nangyari nga naman sa ating dalawa? Nako. Andali ha. Hindi natin. Ayun. Ito na yung malaking $1 million question na yan. Ano nga alam ba? Mahirap na talaga no? Yung may mga long distance relationship. Kaya relate na relate yung ating mga OFW at saka mga expats natin. Kaya here it is coming up. Pakinggan nyo ito. This is actually originally si Isa Siguera pero it's been popularized tawag kaya no kay parang ano niya yung covers ito ni Marieta. Here it is coming up. Anong nangyari sa ating dalawa? And you've been listening with

0: guess ano nga naman ang nangyari sa ating dalawa? Laban sa mga $1 million question yan. Kaya hinihiling na ang mga kaibigan natin yan sa Georgia in Kutaisi, ng mga kaibigan natin dyan. Right, okay. So, patuloy po tayo mga kapusit, mga kaibigan. It's 10 minutes past 7. Parang sandali lang, di ba? Ang temperatura ulit natin dito sa pinakamamahal natin na City of Greater Bendigo is... Maulan pa ba, Gina? Maulan pa rin, ano? May mga ambun-ambun ng konti.
1: Wala.
0: Sits on 11.1 degrees. Kailan kaya ito iinit? Yan si Joe, kung nandiyan sa, nasa ano, Sunshine Coast to, eh, talagang malamig din daw doon, something ganun. Pero enjoy na enjoy sila. Sila ni Tony. Kaya yun, para sa inyo to, anong nangyari sa ating dalawa? Right, kung naintindihan nyo yan. Right, okay. So, patuloy po tayo mga kapusot, mga kaibigan. Kasi yung ating mga kaibigan from Bahrain, Manama, na sila Rosa, Nina, and Marifi is para da yung kay Johnny, kay Ray, at saka kay Nando, yung kanta ni Rodolph Manolis, yung Pamada. Pamada ba? Oo, Pamada.
1: Pamada.
0: Rin. Pamada. Yung Tanchu ba yun? Pomade.
2: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

Ayun, yung ano si Deji ano, isa sa mga ano yan, mga original songs na yung hawak mong beat naging hawak mong brief tuloy, kaya parang hindi ko gusto ipatugtog yan eh, pero andyan nakasalang na. Right, okay, yung mga cha-cha-cha music with us ang yung gabi, yung hinihiling ng ating mga kaibigan sa Bahrain in Manama. Ngayon is pupunta naman tayo ng Doha in Qatar kasi kailangan natin yung kanta ni Glock 9, yung alalay ng hari, ang hinihiling ng mga kaibigan natin sa Doha in Qatar na sila Renee, Vanji, and Cheryl, para daw kay Dico yung mga alalay ng hari na sila Raul, Dico, and Mauro. Here it is, pakinggan natin si Glock 9, alalay ng hari. Here it is, coming up.

Inihiling ng ating kaibigan yan sa Bahrain in Manama. You've been listening with Cora. Malis na si Sisho kasi mayroong, ano, mayroong siyang pupuntahan. Kaya paalam na daw siya muna. Kaya ingat kayan dyan, Sisho, sa pagdadrive, ha? At saka yung, ano, yung ating mga kaibigan dyan. Kaya yun, ingat-ingat lang kayo. At saka, ano mo, lalo na yung drive pauwi sa, galing sa trabaho nila, yung papunta sa trabaho nila. Mangyad kasi madulas ang ating daan ngayon. Hindi ka lang mag-iingat, mag-iingat ka rin sa ibang driver kasi yung iba, pagod na yan. Hindi nagpapahinga. Kaya, ayun, kaya, kasi pag nasa ano ka, nasa daan ka, nagda-drive ka, talagang lahat talaga ng mga senses mo is awake ka talaga, ha? Mga kapuso at mga kaibigan, ingat-ingat tayo lang ngayon, madulas ang ating daan. At saka huwag gumamit ng cruise control kasi yung ano, yung isang kaibigan ko na mechanic talaga, sabi niya, hindi kayo magko-cruise control pag ano, pag mabasa ang kalsada kasi ano, talagang hindi kaagad yan ano, ano ng brake natin. Right, okay, kaya yun lang naman ang ano, ang bahagi ko sa iyo, yung kanyang ano, payo. Kasi yung karamihan, ako kasi pag nagda-drive ako, nagko-cruise control ako kasi minsan parang ano ba, parang alam ko safe ako doon sa mga ano, alam mo na may mga daan na nandiyan yung mga police. Nakikinaano sa iyo, nagbabantayan kung nagpapa-overspeeding ka. Kaya yun, ingat na ingat ako dyan. Kaya yun, ngayong oras natin is 24 minutes past 7 at ang temperatura ulit natin dito sa pinakamamahal natin na city of Greater Bendigo sits on 11 degrees according to our Phoenix FM weather station. Right, okay, magpatuloy po tayo kasi yung Glock 9 yun, yung yung alalay ng hari. Kaya dapat kasi is magpatugtog pa rin tayo ng Glock 9 kasi hinihiling ng ating mga kaibigan sa Doha in Qatar, yung mga kaibigan sa Doha. Ang hinihiling naman nila is yung ano, yung sirena. Kaya pakinggan natin yung ano, kasi yung mga kaibigan sa Doha in Qatar na sila Rene, Dico and Raul is para na yan sa mga kaibigan nila ng mga sirena. Para daw yan sa mga kaibigan ng sirena. Ako naman talaga, I really love this song. At saka, alam mo, hanghang ako, saludo ako sa mga sirena. Kasi, okay, pakinggan nyo ang lyrics. Kasi talagang marami na nakarelate dyan. Okay? Saka, alam mo naman sa atin, pinagtatawanan natin pag ano, pag may mga alam mo po, ang mga lalaki na malambot, akala nila ano na yung pinagtatawa nila, pero hindi dapat natin pagtatawa niya, igagalang din natin kasi tao din yan. Tsaka yung hindi alam mo maano sila, siyempre sasaktan yan sila, pero ano, hindi nila pinapakita yan, hindi pinapahalata, pero sa totoo lang, masakit yan pag pinagtawanan ka, parang naging second class citizen ka, pero pakinggan mo ang lyrics nito. Kaya mapulutan nyo to ng mga aral. Kaya mga kapuso at mga kaibigan, Glock 9 Serena. Hinihiling na mga kaibigan natin sa Doha in Qatar. Here it is coming up. And you've been listening with Cora. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Yes, that's Glock 9, Serena. Hinihiling ng ating mga kaibigan yan sa Doha in Qatar. And you've been listening with Cora sa ating palatuntunang The Filipino Show here sa ating himpilan, 106.7 sa inyong mga radio dial, ang boses ng ating mga kanayon, Phoenix FM. Alright, okay, ang oras natin is 31 minutes past 7. Magpatugtog muna tayo ng ating voice of our sponsors, yung kasi kailangan natin yung the words of our sponsor kasi marami pa tayong mga kahilingan. Right? Ang susunod natin na sa tugtugin is yung mga kahilingan natin sa Dubai. So, napapunta tayo. Nasa Saudi nasa Middle East tayo, mga kapuso. Kaya yun, ang patugtugin natin is bago ang lahat is mag-ano muna tayo ng ating words of sponsor here. This is coming up, the words of our sponsor.
1: Phoenix Sponsors.
2: Right now, children in our community need safe and caring homes.
3: At MacKillop Family Services,

see Marietta GP, I think singer extraordinary, a Filipina extraordinary singer from Doreen and Victoria, yung kanyang usok, yung cover niya na usok, yung hiling ng ating mga kaibigan yan. Sa Doha in Qatar, kaya punta ako dyan, so miss you more ng mangbulol ta. Gano'n ba naman talaga to si Miss Mi Amori, panay ang layas. Kaya yun, yun ang mangyayari sa atin. Mga kapuso at mga kaibigan, 41 minutes to go, 41 minutes sa past 7, mga ano na lang, 19 minutes to go na tayo. Mga kapuso at mga kaibigan, anuin muna natin yung ating kaibigan sa Houston, Texas. Yung mga kaibigan natin sa Houston, Texas na sila Dr. Mauro, si Dr. Tony. Kanina pa talaga to, kanina pa, inaano na nila yung theme song ng bayan. Yung ano daw yung Where Did Our Love Goes, naniningil ka na naman. Ano ba yan? Ay, here it is coming up. Hindi natin patagalin yan kasi parang marami pang utang natin dyan. Kaya here it is coming up. Sila Dr. Tony, Dr. Mauro, Dr. Kevin, si Rico J. Pono. Where did a love go? Ayun, nawala kasi. Nawala na parang usok. Ayun, here it is coming up. Liwat kaayo, bitaw. Right, at saka ano pala ni Bunding-Bunding, yung birthday pala ng tatay natin, ng ating king, di ba? So you've been listening with Cora. At saka sa ano pala, bukas is I'm going to be attending the Inner Wheel changeover dinner. Change over lunch pala. Tapos sa Saturday naman is pupunta tayo, ako ang mag-host ng Pamsaya ng Tarnay Victoria. Isa sa mga function yan ni Julie Wood, kanyang ano, tsaka kaakibat ko si yung chairman ng Channel 31 si Mr. Joe Martina, yung aming guest speaker, tsaka ano din, kakotandim ko diyan sa pag-host. Kaya here it is coming up, huwag mong kalimutan si Rico J. Pono, Where Did Our Love Goes? Here it is coming up. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: S. Ancelos. Yan si Luz ni, ano, si Luz ni Shaira. Kaya sabi nga ano na, ano pa na, parang nawala yung usok daw kaysa yung ano, worded on, parang yung nawala daw yung worded on love ko para sa usok. Tapos dahil sa kasi selos, kaya you've been listening with Cora sa yung palatuntunan The Filipino Show here sa ating himpilan, Felix FM 106.7 sa inyong mga radio dial, ang boses ng inyong mga kanayon. Kaya kung mga kapuso at mga kaibigan, huwag kayong mag-atubiling i-share itong ating, ano ha, ating Facebook live presentation, kasi parang mapanood naman ito ng mga kaibigan natin sa iba't ibang sulok ng daigdig. Umiikot tayo mga kaibigan, nagpunta tayo sa Japan, sa Chiba, sa Nagasaki and Tokyo, nagpunta tayo sa Korea, nagpunta tayo sa Singapore, nagpunta tayo sa Houston, Texas, nagpunta tayo sa Riyadh, sa Georgia and Kutaisi, sa Bahrain and Mandaba, Doha and Qatar, sa Dubai, ngayon mamaya pupunta tayo sa Utah and Salt Lake City, mga kapuso at mga kaibigan. Kasi maraming nakikinig sa atin yung ating mga OFW tsaka yung mga ating mga expats. Kaya umikot tayo, nagpunta tayong Pilipinas naman. Siyempre sa Pilipinas din, nagpunta tayo sa Pilipinas, di ba? Marami tayong nanonood sa Pilipinas, saka dito sa iba't ibang sulok ng Australia. Kaya maraming salamat mga kapuso at mga kaibigan. Nahiwala ko sa walang sawa niyong pagtangkili. Kaya ulitin ko, marami kaming mga ginagawa dito, yung upcoming broadcaster, ethnic broadcasters, talagang umiikot kami sa mga kaanuhan dito, mga events dito, nag-host kami, or kaya naging guest speaker, lahat-lahat na maginagawa namin dito. Kaya ayun, ngayong Saturday, ngayong bukas is nasa Inner Wheel ako, dito lang sa may Marong. Tapos may mga changeover dinner as part of my role as a president of Rotary Club of Bindigo South. Pumunta ako sa iba't ibang mga Rotary event representing my club. Tapos ngayon pupunta din lang, kasi hindi lang as a Rotarian, hindi lang civic leader, community leader, at saka broadcasters din ako. Kaya sa ngayong is pupunta kami ngayong weekend, pupunta ako sa Pamsaya event sa Chennai in Victoria. I'll be hosting an event there. Tapos galing kami sa Shepparton, as I was a guest speaker naman. So, marami kasi kata yung mga event dito sa mga Filipino community. Tapos naman is pupunta rin kami sa Ballarat sa 25th. So yung FABI, yung Filipino Association of Ballarat, mayroon silang gala dinner, yung parang ano nila yun, yung anniversary nila yun. Kaya andun kami, mga sampu yata kami from here, from Bendigo, mag-drive kami punta Ballarat. Kaya inano namin yung congratulations sa mga events coordinator at saka mga community leaders sa Ballarat at saka sa Shepparton at saka dito sa Bendigo at saka sa iba-ibang sulok ng Victoria. Kaya mga kaibigan, mga kapuso at mga kanayon, is Algana going to play a song na hinihiling ng ating mga kaibigan sa ano naman to sa atin, yung sa Utah and Salt Lake City, yung mga kaibigan sa Utah and Salt Lake City na sila Isabel, Sol, and Isaac, para daw yung kay Toyang, Rick, Rob, Nadia, Joanne, Melly, and Franco. Hiniling nila yung kanta ni Bamboo. Kaya maybe I'll 2 songs in a row, yung Masaya din after that, Hallelujah. Paalam po ako mga kapuso at mga kaibigan. Sa next week, wala ako dito kasi wala kaming Filipino show dahil at City of Greater Bendigo Council meeting. Kaya ito lang naman ang council sa buong Victoria, no, very transparent na pinapakinggan and nakikinig natin, napakinggan natin na kanila yung kanilang meeting, monthly meeting. Kaya here it is. To conclude, I'd like to leave you a song from Bamboo, Masaya. Here it is coming up. Masaya by Bamboo. And you've been listening with Cora.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.